ukuthi ke usanethuba lokuthi ke ulungise lapha ke ofisa ukukulungisa ngiyaleke mina le ukuthi ke mhlambe uzikalele ngonyaka uzikalele ngesikhathi sokuthi mina njengoba ngisho ukuthi mina as uMandla kaDlamini mina ngeke ngiyaleke ngithi ke as long nje bengifaka umfutho oyaphambili entweni ngibone ngathi sesuke sengiyithwesa lapha ke umgonqo omkhulu mase ngiyikalela ngesikhathi sokuthi ke mhlambe ngesikhathi sokuthi kuhle kona ukuyiguguzela kanjalo kodwa ngeke ngibone mina ithanda ukungigqilaza ngaleyo hlolo kodwa ke sinazi lapha ke izinsuku ezi-215 ezisisalele ngaphambi kuphelele lapha ke unyaka ke lapha ke 2026 yabona ke ngiyabona lapha ke ilesi esibizwa ngayo lapha ke i-Gemini lapha ke bafala ngaphansi kwaso lapha ke i-Star esibizwa ngayo lapha ke i-Gemini I hope ngibiza kahle angazi ngalipronounce leli igama yilongazalo ubaba uyabona ngisho ukuthi ilezi eziqhamuka lapha ngolapha ke kubona uMay kusuka komhla ka-21 kuze kuthi kubabele ngabe lapha komhla ka-20 kuJune makuthi ke usuku lakho lanamhlanje lokuthi ke uzalo lalela ngathi ke ungali-enjoy ngempela lapha ke usuku lanamhlanje lungihlekisa kakhulu-ke ngempela ngoba siyazi ukuthi ke usuku nosuku libizwe ngento ethize okanye mhlawumbe lilinkwe nezwe elithize okanye lilinganiswe mhlawumbe ukuthi kusuku lamhla olicelebrate lapha komhlaba wonke kuye kube nezinto ey'njalo osuku lanamhlanje kuthiwa yiyo lapha ke International Day of Potato wena uma kuthi ke uyazifela ngamazambane lezi ama-fried chips International Day of Potato uye lapha komhla ka-30 May uthathwa kanjalo lapha ke umhlaba wonke actually shouthi nje uma ungakubona uhlofozisa nje uhashazisa ukusazambanyana khona abasho ukuthi hey angilicabangi izambane kunale 60 kunale theme ethi awungadla kakhulu ngisahlupheka usuyabusa niwentombu

alright ke nanku lapha ke omunye lapha okay ngathi izohlupha ke le ngoba okay indlela ekubaleke ngayo okay kodwa ke uthi ke okay ngihamsana nalo ngihamsana no nomlalelo usanda kumfunda umuntu umqonda ngqo ungalokhu ushona ungalokhu okay uthi ungalokhu umshonela lena le kulungile ubhale ngokuhlanganisa ingcube evanga uyasazi stamp nobhontshisi uyasazi stamp sicutshwe amathambo na yonke into nayo engabi khona into enjalo 10 minutes after lapha ke 3 kulungile siyajabula kakhulu noma engasayishongo ave akuve kuphathana kabuhlungu ufunde lapha komyalezo uthi gqizi kodwa luthi ukuthi usho ukuthi ke uvela kubani sithemba ukuthi ke usazosibhalela kamnandi usho lapha ukuthi ke uphuma kubani uthi nje umuntu ungalingi lokhu ugigiyela menze ne into lapha kobona kahle ukuthi ke le iphambana nokwenza uzofika ngona angaxolisi uthi ngiyakuyena ngoshova kulungile siyabonga kakhulu lele ukuthi ke ubani uzositshela ngokuhamba kwesikhathi ngoba isikhathi siyavuma ngempela 11 minutes after lapha ke u3

0: La nena se aboga.
1: Yazoke wa ngitamdlulisela kokuncane nje namhlanje. Yazoke wathi mina nomunye ubaba ayikho into ebalekile njengokuxolisa mfana wami uma unile. Ayikho umfana wami into ebalekile njengokuthi uxolele omunye umuntu uma ekunile. Yazi bakwethu umhlazane wafunda lokho kuningi yokufunda ngempilo. Kuningi yokujula, yoku-understand. Inhlonipho ibalulekile, umona ufuneki.

lesimpintshe singene kanje sipintshe nganaso lapha ke isimo okungesona lapha ke esezulu sibona ukuthi ke njengoba kuyimpela sonto sivane sikuthathele uMonday sivane sikuthathele lapha kusukula namhlanje uSaturday sizoyivala ngalo lapha umusombuluko ukuthi ke isimo sezulu sihamba kanjani no khona lapha ke Peter Maritzburg and surrounding areas Usukuna namhlanje ikuluye lapha ku 12 kuya ku 22 linawo lapha ka amafu kanti usukuna lakusasa lesawuye lapha ku 22 kodwa ke lizobe libalela khona lapha kusukuna lakusasa ebese uthi lapha ke ngosuku langomsombuluko uluye lapha ku 8 kuya ku 24 lizobe khona lapha ke inhlamvela futhi khona lapha ke osukwini langomsombuluko shuthi wena okwakho ziwe uzoyibona lapha ku thimpela sonto yakho uthi ke izohamba kanjani Ngoba siyabona ukuthi ke siyangena impela singena sithi shit faka umlenze wesibili ke lapha ke iwinter season uyabona impela ukuthi ke no ayengeke inkansile zinga

kamnani la but iwashi livanishintshe njengonakele lutho abanye base kubukhuni kulo mhlaba esiphila ko omunye mhlamba zasho uthi wena ukenza umampara wena bathi izinto ezinhle ziyalinda futhi lokho ngeke kuguqukeke ngempela kulelo nje ukuthi ke izinto ezinhle uma ufisa nje into enhle lapha empilweni yakho hawe yakhe uyaqokelela wena wabona inyoni impela iqokelela ngempela lapha ke emaphikweni nayo ezidleke ekwakheni izidleke uyaqokelela impela ngabe simanga ngempela uzibona usukwele inyoni ngaphandle kokuzabalaza.

Ayizike 15 minutes osele ngapha makushala bake uhora lesine la emsakazweni lapha kumgungulu FM usamsana lapha kumfoka Dlamini mfo uMandla wakaDlamini cishe ngathi umfoka amandla kulungile usamsana lapha ke uMandla wakaDlamini umfoka mqedwe uqedwe abantwana bethe kupha so bantu bazona isigaba nanga uDlamini edlula nawe uyazi into ekethe yagqama ke kuleli viki ithintezo lapha ke ithintelo lapha ke yezemidlalo ngumenyezela kweqembu lesizwe laseNingizimu Afrika iBafana Bafana eyodlala lapha ke eyosimela njengesizwe khona bake ezweni lase Mexico nase Canada kanye nakhona bake e USA kwesikama lomu Trump abaningi abaneme ngempela ngendlela phake lithulwe ngayo iqembu bayakhala lapha nalapha kodwa ke kulungile ezinye zithe zagqama kulona lalo lapha ke iviki ezenzakalile kanti sayibona lapha ke into ethinte lapha ke kwesibeke kanje siyayibona lapha ke iya ngokudlanga ngokuqina ngempela ngempela imibuthano lapha ke ne imibuthano ehlanganisa abantu ukuze lapha ke kukhishwe abantu abangokufika khona lapha ke ezweni laseNingizimu Afrika ngeke ngalalela lapha ke uhlelo lapha ke Madhouse kukho lapha ke insizwa kade ichaza ukuthi ke lapha ke isimo njengoba lapha ke usuku lapha ke libeke ke lapha komhla ka 30 kuJune siyabona lapha ke isimo siya ngokuba manzonzwana nakhona lapha ke kwamanye amazwe afana nakhona lapha ke eNigeria siyabona ukuthi baqhubeka nokudestroya lapha ke izinto ezilinkwa nezwe laseNingizimu Afrika ngoba basho ngendlela lapha ke basho into lapha ke ethi nina thina lapha as ama South Africans sihlukumeza abanye abantu bakwamanye amazwe including abantu babo abakhona lapha ke ezweni laseNingizimu Afrika bathele nabo bazokwenza lapha ke esifana sasazi ke njengoba ngempela ngempela siyibona lapha ke unyeya siyibona lapha ke inyanga kaJune siyokhela eduze sisondela eduze ngempela kanti olunye udaba olunye sazi ukuthi ke ngosuku langomsomluko uma ukuthi ke umsebenziswayo lapha ke public transport oh bakithi anginawo amaningi kodwa nje ukukhuluma nje inkulumo eqondile siyazi ukuthi ke lapha ke public transport kuthe kwengezwa yona lapha ke imali yokuthi ke yabagibeli yokusuka lapha ke endaweni ezahlukahlukene ku association abahlukile ngizothi nje lapha ke uzwe kwizwe lonke kungekhona lapha ukusuka ekhaya uze edolobheni noma ukusuka edolobheni wekhaya nendaba lapha ke sithina lapha ke ama local othuthi ugibela nje ukukhona lapha ke emphakathini kuyibangana kona noko nakhona kuthayisele kubi bathi ke hey kona kubukhuni asazi ngempela ngempela ukuthi ke kothi kukuphi kube kukuphi 12 minutes osele before lapha ke hora lesine khumbula ukuthi ngale lapha ke hora lesine sobe sesibeka phansi ngapha kuyo lapha ke ingosi ethinte lalo lapha ke sihloko ngoba siyabona ukuthi ke ukuba basethe ukhawula ngapha ngase kubhaleni yabona izinto zami zithanda ukuba

soze sagudluka kuwena Nkosi, asoze sagudlula kuwena, soze sawangabaza amandla akho ngoba wena uyaphila empilweni zethu. Angosi uyasihlenga. Uyasiphulukisa ko

0: ngathi khona okushoda but angeke uzubone because ngizohlezi ngihleka.
1: Oh uyafihla kusho ukuthi unali khona la ekufihleni.
0: No anginali khona ekufihleni.
1: Mm. Ngiyathanda ukuthi ngoba ngeke umuntu okommitted emsebenzini wakho ngekubona ukuthi ke cha ufika ele ngempela ngempela njengoba ngisasalelwe imizuzu eyisithupha. Indaba ade ngikhuluma ngayo sukini lana namhlanje.

kanya. Washo kam nandi kanjalo ukhetha olified lapha ethi stepfather manje sekuzoba yimina ubaba wengane yakho ngoba lowo owakhuleliswa kasekho siyazi ukuthi lamagama kwakwamagama aqala mengabe khulunywa nje ngokumitha yabo uvele kuthuke nje kuthiwa ayibo lolo limi ayibo khona ezinye izinto esasizibona ezithabunga lesasikhathi kanti khona amanye amagama ekufanele sijwayele ukukhuluma ukuze ingane zazi ngawo sifundise ngawo sazi ukuthi yabo ingane zazi ngoba into engiyibhekayo ukuthi mengabe sekukhuluma kulaba bezomthetho mengabe ingane sekufanele zimangale zisho ukuthi kuwenziweni ngenxa yamagama ethu othola ukuthi siyahloniphisa mekhulunywa sithi intombazane sithi inkomo yayibona lo into noma sithi

angibingeleleke balalbum sakazimu ku Love FM ekseni ngibonga lapha ku Mahadebe ephuma lapha yebo kakhulu ukusiphathela ufunda sifundisane mawusuza lomhlabeleli ke seuyazi ukuthi yabo umfundisi uNicholas wakagwala was a Restoration of Grace Community Church usekhona ukuba akunike izwi likaNkulunkulu ekseni ngixolisa ukuthi ya kuyaphithizela ekseni nginohambe ngizolithatha kanti vele nabantwana yebo basaye esikoleni bayafunda kuyale but ke angisho ngithi ngiyakuthembisa ngiyakuthembisa usuku uzobhema ukholo emanga bekukuthi ya ngoba ma ihlaselwa intshumayelo noma kuhlaselwa okwenzayo kodwa ke usuku uzobhema ukholo uNkulunkulu usuke esemsebenzini nangalolo lolo suku angibingelele kakhulu kusithando weBodlo Msakazo abafundisi omama befundisi amabandla onke mawusuzwa leli bika nje wazi ukuthi babugwala usekhona ukuba akunike izwi kaNkulunkulu manje kuseni soke sizofunda incwadi yakwabase Roma 8 soqala kuverse 1 soke ngiyafisa ukuthi ke ekuseni balalibom sakazi uMkhulu FM sikwazi ukuthi sithandaze kanye nawe bese siyathola ukuthi umyalezo kaNkulunkulu wanamhlanje ekuseni uthini soke siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo ngicela nje ukuthi ngibeke ngalendlela yokuthi ngithi nje namhlanje sizobuka indaba elapha yakuma Roma 8 siqala kuverse 1 wakhona sizothi nje shwi shwi kuyona bese siya

abalalelayo nabangqondo yabo ihlala ezwini lakho uthi banokuthula imihla yabo yonke baba siyabonga ngegama lika Jesu Christ ugcotshiweyo manje naphakade amen ngiyabonga kakhulu balalele bomsakazo umgungudlovu FM ngisho ngithi ubaba Nicola Sokagwala engingakucela nje ukuthi wena ubonge izwi uma ngabe ulizwile manje ekuseni ngokuthi ufake u

Siqala ngokuthi siye encwadini engcwele kaNkuluNkulu ebese ke siyahamba siyodlala ingoma zakho ke ongayithanda ezimnandi ebese siyafunda ngolimi mhlambe sifunde incwadi enesifundiso incwadi enelesini sikwazi ukufunda ke ngezimo ezisuke zenzeka ngaleso sikhathi just njengalokho sesichazile ukuthi namhlanje sikhuluma ngokuvikelwa kwabantwana sibheka iyona into eyenzekayo eNingizimu Afrika njenganamanje. So siyaqhuquzela ke ukuthi osmoothly putly babe ngo smoothly putly abakwaziyo ukuthi ke bebe connected eintweni ezisuke zenzeka bazi ngama surroundings ukuthi kwenzakalani ngaphezulu kwalokho siyaqhuquzela mngani ka aunty osasemncane ukuthi uze ungasabi neze ukuthi ke wenze okufanelekile wazi ukukhuluma ngokuzethemba ungazenyezi wazi ukuthi cha umsakazo lomgungundlovu owakho smoothly putly nawe ukuthi ukwazi ukudlala ingxenye emphakathini ukhulume njengezinye izingane ukwazi ukufona ukhonzela abangani bakho ukwazi ukuwishela ozakweni ama birthday wishes siququzela lokho siququzela abantwana abazothi mabekhula bakwazi ukuzi express bakwazi ukucommunicate bakwazi ukukhuluma ngaphezulu kwakho konke sigayidwa yizwi elingcwele likaNkuluNkulu kulomsakazo siyamhlonipha kakhulu ke uNkuluNkulu ngaphezulu kwalokho sihlonipha amabandla wonke ngokulingana siyagijima ke uma ngisho kanjalo sibheka encwadini engcwele namhlanje esizokwazi ukuthi ke sizwe uma sikhuluma ngechild protection week ukuthi uNkulunkulu yena uthini ngokuvikelwa kwabantwana sizothatha nje incwadini uSam amahubo anti uyawathanda kakhulu amahubo kakhulukazi ngoba incwadi etholakala ikhuluma kangcono nomntwana osuke esakhula sicaphuna incwadini yamahubo esho ke nje kahle ithi ke lapha kuvesi lika 3 bheka abantwana bayifa elivela enkosini isithelo sesizalo esiwumvuzo

abantwana bayisipho. Wena nje mntwana ekhaya uyisipho esivela kubaba uNkulunkulu futhi uyisibusiso esivela kubaba uNkulunkulu. Ubaba uNkulunkulu uthembile labantu ohleli nabo ekhaya endlini ukuthi ke abathembe ngawe, abathembe ukuthi azokufaka phakathi kwaloyo mndeni akubeke kuwo, wasebathemba ukuthi bazokugayida bakukhulise ngendlela. Ubaba uNkulunkulu uthi abantwana bayifa elivela kuye njengenkosi. Yini ifa? Iheritage engolimi lwesilungu, ifa ngingathi inheritance ngolimi lwesilungu, ifa. Ifa into eyigugu kakhulu, kusho ukuthi wena nkosazane kaanti nawe nkosana kaanti uyigugu kulomndeni lo okuwona njengamanje. Ingakho ke namhlanje isihloko sethu sizokhuluma ngokuthi ke fanele ngempela ukwazi ukuthi njengalokho uNkulunkulu esho ethi uyifa wena dado, kumele ngempela ke ukuthi uvikelwe, kumele ngempela ukuthi unakekelwe ngendlela, uyabona. Ehe, soke siyathanda kakhulu ukuthi uzazi nomunyathela emhlabeni ukuthi wena uyifa likaNkulunkulu okuthandayo, othandayo ukuthi uvikeleke unakekeleke futhi uprotectwe. Njengoba kuyichild protection week nje, siyazi ukuthi abantwana bayahlukumezeka ngendlela ezihlukahlukene. Kukhona abantu abangababuki njengefa abantwana, kanti thina sigqugquzela ukuthi bayifa, yigugu, isipho esihle, isibusiso esihle esivela kuNkulunkulu. Siyazi ke njengoba sizoqwashisa kuchild protection week ukuthi kukhona ukuhlukumezeka okuhlukahlukene okubhekana nabantwana, futhi sizogqugquzela ukuthi ke ngempela ngempela uma ngabe kuukuthi wena dadoko kuyenzeka ubhekane nenhlukumezeko, ungalokothi uthule ngaloko okuhlukumezeka lokho obhekana nako. Uyayibona leyo yinto leyo. Ehe, umntwana uyahlukumezeka ngokomqondo, uyahlukumezeka ngokomphefumulo, uyahlukumezeka emhlambe emzimbeni, uyabona. Uyabona nje kuningi, mhlambe uyathethiswa, uyashawa ngendlela engafanele nedlulele. Konke lokho sizokhuluma ngako namhlanje, sizogqugquzela namhlanje ukuthi thina asiprotectwe, asivikele, sibe siwe odado, asivikelwe. Funeke sicophelele, sizame ukuqondisa la ekukhulisweni bazali kwabo odado. Siyacela ke mhlambe mangabe kukhona udado oke wabhekana nesimo esimhlukumezayo, singathuli, sikusukumele lokho ngoba akufanele sithule naloko. Siyakwazi ukuthi siye endaweni eyifanelekile la sizoreporta khona njengasekhungweni zamaphoyisa ukuhlukumezeka kwezingane esikubonayo okwenzakalayo. Siyakwazi ukuthi siye endaweni njengano social development kwezenhlalakahle sibike ukuhlukumezeka kwezingane. Siyakwazi futhi dadwe ukuthi ke sibike kuneyindaweni njengano Lifeline, sizothi mangabe sizoyiphetha ishow sikhulume sizisho izinamba zabo labo bantu abasizanayo. Kodwa ake siyibambe ezwini likaNkulunkulu elithi abantwana bayifa lakhe uNkulunkulu. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ke abantwana laba bavikelwe futhi banakekelwe, ngoba isithelo nesivuno sesibeletho samama nomama othize. Niyifa bodado lakhe ke ubaba uNkulunkulu. Ngakho ke sithi phansi ngokuthi kuhlukunyezwe odado phansi. Phansi ngokuthi kudliwe imali yamaqolo odado ngendlela engafanele. Ngabe imali yenza izidingo ezifanele futhi neziqondene nomntwana. Sithi phansi ngokusebenzisa ulimi olungafanele ebantwaneni, izinhlamba kuyathukwa, noma umfaka endleleni umntwana usebenzise amagama aqosheme. Sithi phansi ngaloko. Sithi phansi ngabantu abareyiphayo, Nkosi yami, abadlwengula izingane, ubulale ikusasa lengane incane, uyihlukumeza ngokomqondo ngoba ufuna ukufezekisa ke izinganuko zakho. Sithi unembeza awube khona kubantu besilisa, babe abavikeli balabantwana, bangabi abanyuka.

0: kungabe usemgaqweni mhlambe khona la uyakhona siyakubingelela ekseni mgungundlovana 7.6 FM mhlambe usebhasini mhlambe ugqokile manje usushaya ubuhlalu bakho ushaya iathaya yakhe phelele nanku umqhele emntweni uyagijima umuntu uyalapha emcimbini mhlambe uyemhlanganweni wesikole sengane mhlambe ukuphi kuphi uyolungisa into zakho sisi sawubona siyakubingelela umgqibelo namhlanje kusuka ngo-9 kuya ku-10 youth alive kanti namhlanje uhleli nomazuma manxamalala uQueen Zuma untombezilishume munye kwabo ngenxa yemsebenzi yakhe angihambi ngedwa ngihamba nementor yami ngihamba nonazo nontobeko sisinontobeko kunjani
1: bona mama kunjani
0: ngiyaphila kuhambani
1: lalela siholwa uwe namhlanje inqola iholwa uwe namhlanje
0: uwemlaleli uthe nje usisinontobeko umbhobho kuwe ntombazane kukunini ngikuqeqesha kunini ngikuqeqesha ngase ngithi hayi ke azikhale so ke ngicela ke umlaleli abe nathi yakhuphuke nathi ke nje namhlanje sikubingelela yonke indawo lakufinyelela khona umgungundlovu sikubonge nje mlaleli ukuthi ke ukhethe ukuba nathi hey ubungenze njani ngempela masingalahla nguwe singayini siyakubonga ke ukuthi ke ukhethe ukuba nathi
1: sekubingelela ke umlaleli sithi kuna sawubona good morning ubingelela uNontobeko Mbathana zomthiso ntshikazi othe yangeni kwabafazana bethe yangamahlahla wathathwa lepesha yakwenciba ithathwa womkhwemto odabana oqanqo lomahlamba ngobiso sikaDomeka ngithi kuwena hello sibingelela lonke umuntu okhona ekhaya njengoba seshila umazuma ukuthi sibingelela nje umuntu omusha ikakhulukazi sithi we youth hello hola ngabe kuhamba kahle ngabe usuvukile ngabe kuyavukeka kungabe khona la olibangise khona ngabe iCV yahlangana ngabe inhlelo bukade uzenzile ngoJanuary ziyahlangana yini no sithi njana ke kwena ke hlala nathi sihlele nawe ke uzokushaya yena ke u10 o'clock siyabonga ke kuza kwethu umazuma obekade ibambile kodadu kusukela ekuseni ngo8 kwaze kwashaya yena una

0: ngiyakutshela lento wemntaka masonto indlela lento wemntaka masonto ngiyakutshela
1: yebo yebo yebo
0: kuyasenzakalela kuyasenzakalela kuyasenzakalela kuyasenzakalela mina ngisi umuntu we romance angisi umuntu we romantic bani bani bani bani kuyasenzakalela mntakwethu
1: ushonjela umfoko dlamini ke pela ke uthi angisiye lo muntu lo we romance kodwa nje kukhona lento engiphushayo

vele bayicela bathi bacela ukuyithatha abahlale nayo ngoba kunobungozi ukuthi ihlale yodwa kanje. Wathi uMamthembu Sifiso, sicabanga ukuphuca odadewenu usuzohlala wedwa, sizohambisa esikoleni kuseni sibalande ntambama, wena uzosebenzisa leya moto ukuya nokubuya emsebenzini. Baqamunda lezi ndaba nje baphunga itiya iselenze ngokukhulu ukuphuthuma uMbali, kwazise phela ukuthi wayezifundise kahle izingane zakhe uCabangile. Kwakungaba amakhosikazi angawakha umuzi umeqingqo khona emancane kanje. Zonke izingane zakaZuma zazithobekile, zihlonipha zimazi umuntu zingakhathaleli ukuthi mdala noma mncane. Sazazi yonke inhlobo yomsebenzi ngendlela ezazifundiswe ngayo. Sesiyobuya kusasa-ke sizonilanda madodakazi ami. Ibani niqoqa kahle zonke izimpahla zenu zime ngomumo. Kusho uKhuzwayo owayegcwele injabulo engalinganiseki. Umbona ukuthi

0: Ngiswamthatha wasebenza naye njengomsizi wakhe emateksini akubo. Phele lezi nsizwa zakangubani okungusiyabonga nobongkosi zazizalwa uqoqo oludala kakhulu endimeni ezamatekisi. Umnomzane JD Ngubani wayedume kakhulu ngelika semahashi umgungudlovu wonke namaphethelo. Usomahashi noma esandulela kweliphakade kodwa yohlezi ekhumbuleka amagalelo akhe. Uyibekile endimeni yezamatekisi. Uyibekile induku ebandla embonini yamatekisi umfokanzombane uCasbart uJasbart uCasbubela. Sohamba insiza kosalibongo. Bathi bangaqeda ukuxoxa bajabulelana bavalelisana. Wanyukela kubo uSifiso wavula elawini lakhe. Avula ilawini lakhe wangena wageza njengenjwayelo. Waqeda wenza khona futhi ajwayele ukukwenza ngaphambi kokuba alale. Ukukhuleka axhumane nomveli Nqandu. Waguqa ngamadolo wacimeza wabe esethi, "Nkulunkulu Baba, Nkulunkulu Thixo, mnini mandla wonke, ngimemeza igama lakho sengizolala nje ngokwazi ubukhona kanye nobukhulu bakho. Wangazi ngiseyihlule esibelethweni sikamama kuze kube yimanje usahleli nami Nkosi. Ubukhulu bakho Thixo waqala ukungivezela ngesikhathi ungiqinisa empilweni ngihanjelwa abazali ngesihluku esinyantisa igazi bedilikelwa yindlu bashona ujuqu kanye kanye. Kodwa wabani nami njalo Nkosi. Wabani nami njalo lapho unginika indlela yokuphila ngaphandle kwabazali waqede wangihlenga izingozini zomgwaqo umzuzu nomzuzu lapho ngithwele imiphefumulo yakho. Ngibabaza ubukhulu bakho Nkosi usemfihlakaleni lapho ubuveza ngokukhulu ukungangabazi kumuntu ngamunye ngamunye. Ngiyohlezi ngikwazisa, ngikukhonza, ngikudumisa ngemisebenzi yakho emihle osenzela yona singabantwana bakho Baba. Konke ngikucela emagameni amathathu, elikayise, elendodana, elamoya engcwele. Kuze kube nguna phakade Amen. Wangena embhedeni wazama ukulala kepha ubuthongo bathi lutho ngeke ukwazi ukulala ungakayibuki le filimu yalolu suku lwanamhlanje. Yaqala yadlala ifilimu emqondweni kaSifiso kusuka ivuka ekuseni lapha zithola ikhuluma yedwa into eyayiqala ukumehlela. Wacabanga ngakho konke ukumehlele osukwini ukusuka nokuhlala yadlala ifilimu kumfoka Nxamalala yaze yafika lapho befika kubo ehamba nabaqashi bakhe kwaze kwabe bayahamba. Yazithola isikwe lamathonga insizwa yakonxamalala engazi ukuthi yafika kanjani khona ngoba ukugcina kwayo ukubuka isikhathi kwakugamenxa ihora lesibili leli iyayivuke ngalo kade izisholo ngomlomo wayo ukuthi kwasa sakhuluma.
1: Awu kwasa sakhuluma. Awu awu awu ivula ngawo kwasa sakhuluma iphinde iyovala ngawo. Ithi kwaza sakhuluma lawa amazwi ayibhujukela emlonyeni kaSifiso engaqondile ukwakhipha ngenxa yobunzima esayobhekana nabo njengoba kusa nje. Iphindi ithi eyibo. Iphindi ithi yophinde ethi yolala udlalelwa ifilimu yosuku lonke liyambuyela aphinda khumbula ukuthi hey kambe ngivuke kanje ngaziphimisela mina amagama athi kwasa sakhuluma isiyavala. Usizini 1 okusigaba 1 shuthi

0: Photography, creating your gallery.
1: Kwasukumnandi kwajike kwenjani noba laleli 4 minutes after 11 imine lemzuzu elishayile dlilo oral stream yibo nomuvo mntana umuntu uyibe baba kwelijikayo ayanda mntaka emtolo uthini kubalaleli.
2: Eyo balaleli siyabonga kakhulu, sicela ukuthi nje kone ukubonge umuntu angakuphakamisa kakhulu ekuthenini uqala into engekho bayayithanda ngaloko bafake support ngendlela eyisimanga. Abanye abalaleli they are willing to ukuthi basebenzise overthini into ekade ngingakaze ngayicabanga leyo mina ukuthi khona umuntu ongasebenzisa imali yakhe ngenxa yami ethi uthenga into yami. Siyabonga kakhulu balaleli, bengicela nikhuthaze nabanye bandle ukuthi asiyilutho ngaphandle kwabo. I-support iyona esizoyithola kubantu. Incwadi kwasasakhuluma eyabantu, akuyona yethu. Njengoba siyifunda kuMgungundlovu siyifundela abantu, siyibhalela abantu. Izokhulisa bona abantu nezingane zabo. Ngakho ke cela ukuphakamisa nje ukubonga kakhulu ayandawa kaMtolo, ucela ukuthi adlulise ngiphathise umyalezo sengicishe ngakhohlwa ubaba Dlamini nobabusokhela bangilifte ngisuke ePhavili bangishiya la. Bathe ngicela ngiboba memeza nje ngiyabonga kakhulu bobaba inkosini busisi ukulunga kwenu ngibonge kakhulu. Yebo siyabonga abalaleli.
1: Ake sithathe sinikeze umntaka Zuma Zuma khuzwayo. Tsorozi ibambe tsoruthini kulijeke kubalaleli.
3: Hey bathanda benkosi, ngizocela ukuqale ngixolise ngokhixixixile nje njengoba ngifunda ihard copy le. So kukhona okungaphambili kufanele ngibuyele ngemuva njengoba ngisengidukele nje ukuthi le page fanele ngekulona ngifunda nje ngibamba ama page awu 3 ngesikhathi esisodwa ngifunda la fanele ngiphenqe ngithi ngiye kwelinye kunzinyana impela bekunzima impela
2: kodwa ngicela ubambe lami ngani wami ngoba lokho uze wakuveza manje kugcineni kahle kahle sele kuyaqala le ncwadi elinye ipheji likwelinye elinye likwelinye elinye likwelinye uyapheqa uyapheqa uyapheqa. Ngiyabonga nje ukuthi uzuwufunda usizini wani uqede kanje ungakade ungaphazamiseki kakhulu uqale manje ukuthi kunakeke. Ngiyabonga.
4: Angethemba ukuthi-ke bajabule kakhulu kabalaleli ngasemakhaya. Phezu kwayo le ngoma le ake akhuluma ngayo umlaleli ukuthi nje kukuwena Ncamalala uphakamisa nje ukuthi nje lento sayiqala sakudlala ngomyulonco nje obuvezile ngokomthetho yena uqonda ukuthi lento sayiqala sakudlala kwagcina sekuyiyo.
3: Yebo yebo yebo awunomqondo oshesha kakhulu yazi mina bengididile qobo kodwa ke bayihlaziya umntaka Mazondi ukuthi nami ngayiqalela sakudlala ngathuba umfana nje waseswidotha leli phepha iphuku wabuya nalo ngase ngiyibhalela nje ngabhala futhi ngangingalindela ukuthi ngelinye lamalanga ngempela kuyofika kuleli zinge kulona. Ngithanda ukubonga kakhulu, ngiyabona nje bangisupporta nabafowethu esisebenza nabo bafaka ama order sekukhona kuyenzeka nje kuningi nje kakhulu. Konake ukuthi ke sasikade sicele nje uchaso lokuthi sicela ukulekeleleka kwabanganamandla ukuze sikwazi ukuthi sigcine siyibonisa ivela kuma TV lempahla lomsebenzi wethu senze nje noma ividi ngayodwa nje kusuke evuke kusene umfo kaNcamalala kuze kuba uyolala nje kuba past 2 asengangayizola past 2 angakusazi njengoba nje kwenzeka nje.
1: Ake sinikeze ubabunyoswa azibongele ngane sekuthi selisunikhulula.
5: Hayi ngibilele kuMgungundlovu FM ngiphakamisa udumo nokubonga nokuthole leli thuba ngibe semsakazweni qala nokungena nala ngikhamuka injango. Ngibonge nje kakhulukazi, uyazi ukuthi kwafinyile izinyembezi kade ngimtshela nje uSifiso Zuma kuzwa ukuba ukhona nami engivese ngikwenzayo. Mina ke ngingithathe lento izinto engizibona ebusuku bese ngizibhala phansi bese ngibhala nomlando wami ukuthi ngisukazwala ngwala eMgungundlovu kodwa ngazalwa emaplazini le konkayishana engodweni yebo ngazalelwa khona kodwa ngaba nokuhamba nje okukhulu ngaze ngaba ePortshepstone kamkhulu la kuzwa khona ubaba. Ngiyabonga kakhulu kuba kulomsakazo, ngiyanxusa ukuthi nabalaleli boMgungundlovu FM bayithengele isikipa babuxhasa uSifiso ngabe futhi ngizongixhasa nje kakhulu ngoba ngingumuntu nabo obamba amadoho kodwa ke ngisazoqhamuka nje kakhulu ngathi enkosini busise kuMgungundlovu FM. Awungikhonzela umfowethu bandla usemsebenzini uthe ngomthinta balomfethu ula empolweni etholeni nako emseni futhi kangubani nako kamazuma cela nje ukuthi ngibakhonzele nje kakhulu nabantwana bonke nje inkosi imphosisi ngiyabonga.
1: kusiba ngokonke lokhu ngenase kuthi ukuyesokona kuphela kwamnandi kanjalo simangaliso sengathi ingane kamama sifiso ezuma kakhuzwayo eno anda mtolo nawe babunta babunyuswa nobhuti la camera one
2: umongameli
1: ake sizwe lo mlaleli ongenayo ake sithase kumithatha molo mfowethu ngane kwethu umkhuluma nobani kodwa ke ayikho njengamanje lana sengithe ngayibheka la ngayibheka hayi bandla cha ngiyabona la ubhalile wathi ukhonza ngayo ingoma le uqondene omaqondana wemfuka okay uthini ubona ku-Ayanda Mtolo benontaka Zuma
6: ngathi nje ngizokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuz Awu
2: siyabonga nokwanda bengisathi ngiyabuza ukuthi wangasho manje ukuthi usuyitholile impahla yakho.
1: Danke siyabonga wena mfundo kuyezwakala kwamnandi kakhulu.
6: No one will try then.
1: Bye. Kwizi kwamnandi kwathi ke kwenjalo balala ngikuphi isikhathi mlaleli sikhathi manje 11 minutes after 11 shimina muvo mizuzu lishale dabulela sedlule ora leshumi nomuvo hawu awuyibongele nawe nakuphathwana usugudlukile seswa kupart 2 awuyibongele ubatshela babulele
4: kade ubathatha
1: siyeza kupart 2
4: sina kodwa sincishe
3: sanibona igama unkanyiswa kantshangase owaziwa ngelika director Igwe kenza ama video ngiyashutha so nje kuningi kuningi okuzayo nayilo incwadi sazoqoshwa sazoqoshwa ibifilimu sazosebenza kukona lokho so ijabulise kakhulu mina nje ingakhe kakhulu ukuyilalela nokusebenzisana nabo obhuti Sifiso kungakhe kakhulu empilweni sibonge sithembe kuzoqhubeka phambili
1: danke Ukusibongela ngane zomuntu ukusibongela mlaleli bekindlebe ihlala kulomsakazi wano 7.6 ngoba nje khona manje nje sizofunda icelo zenokuyimikhonto sigiye kube mnandi kakhulu ngivule nezingcingo bagiya abantu

0: Washo wangena mlaleli washo wangena ngane kababa ngimbile sendle nefutumele ake nguthathe ngithi molo.
1: Molo bunhlanhla.
0: Molo ngane kababa sikhuluma nobani?
1: Ukhuluma nami ngakaphele endaweni yaseDelvin laphezulu kaShanga.
0: Yebo.
1: Kale kwasasala bangithi mina wonke era sesayini emdeni nami ngakaphele. Ngasasa ngengoma yami esiqondene amaqondana bese ngikhathi khona sangisithanda kakhulu senzwa kangcono embeleni.
0: Ngene kwethu.

njalo lento balaleli njalo lento ngano sokuthi ukuzokwala kwamnandi kakhulu yajikeya njalo lento inhle futhi ayidingoniwe ho yebo baba asiqhubeke necelo zethu ke mlaleli yebo nje manje 12 minutes to 12 idabulilena iyishumi nambili lemizuzu ngaphambi kwehora leshumi yebo nambili.

0: Hayi mntakamazondi sambili isikhathi fanele siyaphezulu ingoma. Ngoba manje 3 minutes to 12 umthathi imizuzu ngaphambi kwa rolo shumi yebo nambili valele sababa.
1: Ngenxa yesikhathi awusuka nini madoda ka umlaleli ngenxa yesikhathi yazi nje ukuba kuthiwa isikhathi siyalulwa. Hawu ngabe siyayilula lento ke mlaleli bekungeve kumnandi sindawonye sigiya siqephuza kodwa nje isikhathi kodwa uhlela lipheli ke mlaleli sihlezi thina sinawe kodwa nje isikhathi esinomona ingane kamazondi isikhalo sensizwa nami ke sengithethe imthwalo yami sengilibhekisa le emzini wasempumulweni kwadlula ujeqeze komntanami wosuzodla nawe njengoba kade kumnandi sigiya nje ke mlaleli njengoba kade sikuphakela ama starters sathi main course sathi dessert ngasekugcineni ngenxa yesikhathi ke manje ke eka mazondi ngane isithi nje angithathi imthwalo yami ngilibhekise le emzini wasempumulweni kadlula ujeqeze into engizoyenza ke mlaleli ngizohamba nenkosi ngikushiye nenduna ngoba vele sekunje ngithanda indendende utshantshiwe stimela
0: Bengive kumnandi bebalale sindawonye how we thabisele mntaka khonqo kuleli tende la irenke entsha uyaphila mfowethu uthabisele khonqo kuleli tende la irenke entsha oh nabanye nabanye how nehambule yakhe la ihambule yakhe the good one good man excellent man kamdluli kweze saluti kamxoseli niphile nginthandeni nonke nabantwana lapho andiswa uandiswa uba Ha uspe uboy boy ho bakuthi niphile kube mnandi kakhulu nawe puti thabiso phila nawe kusiyami beyinhlelo engadingi nabanye nabanye sesidede kule nkundla ake ngidedele izivakashi sethu sisinonhlanhla avalele sivalele sadadwethu
2: le kahle balaleli bemgunkundlovu FM bekumnandi ukuhlala nani kuhlelo lusigiya nengoma nonhlanhla mloyi ayike seno sala kahle
0: selani kahle ingane zakwethu ingane encane ka 8 years lo ndlandla umuntu kamloyi nami ke bakithi mina mlaleli nawe siyawuhlangana ngolesibili tata ku 6 ngo 3 ekseni ngobe ngithi sexile sekunivusa okwamanje ingane encane ka 8 years ake ngisho ngaliphi imbola mleli ngithi ngayo leyo ngoma baba haye

Yabona ngimlaleli ekhaya lapha ke isikhathi manje mzuzu seshumi nemizuzu embili shale hora lokuqala. Hey yo, ubona ungaqajeli ukuthi ke ubani number 1. Ngoba ke laphana ke ngempela ku number 2 laphana ke usuka madoda umfana kwanala. Hayi umfana lo noma ngabe umbuka usemncane kakhulu. Mbona nje insizwa ke sikhona la e-studio icishe bengangayi lo mfana. Basebancane bafana uketshezwe insizwa. Kodwa manje usumlalela kwi-radio ishaya ingoma ethi hey ngizovela ngulobole mina ngamabhafalo. Nama elephant uvela ubuntu ayingeke lo mfana ukhulile uvuthiwe abafana banamhlanje sibazala bese bevele baba nomqondo ogijima kakhulu kunowethu sibadolo ubona ungaqajeli ukuthi ke mhlawumbe kubani number 1.

Uyabona ke ngoba ke sengiyahamba manje kule ngosi ka top 10 sengiyongena lapha ke with the coolest in the city and futhi kusho lapha ngeke ngo 20 past 1 ngemgungulo 7 points SFM mhla ka 30 lapha ke ku May 2026 ngibu DJ Masinga mawuthanda uthi DJ Malaysia ingoma lapha ngeke unyamba one wethu lapha ke ithi ke awe ma uzinxuma lapha ke dlala tuxini lapha ke funky aquila shakes and SN ho ay ay MK production yindaba ingoma eyodwa kube yiqule lingaka labaculi bakithi ingoma eyodwa bavela bathi bu bonke engathi zinyosi hayi ngokuzayo ke mlaleli ekhaya uzobe khona lapha ke umningazi wayo le top 10 lapha ke ngempela ke intokazi lapha ke manti Oh, emakethe ngiyokwehla emakethe kodwa uma kuyongena lapha yana sisithande nje ukuthi hayi ngizosala la erenke entsha bese ke uthi ukhuphuka kancane bese uyangena kule renke khona ngama taxi asuka la aya ku hluhluwe hlabisa mpangeni I think no lundi yeah Potchefstroom njalo njalo ungena lapha nasenqutu yeah nami ngayi ngahlaba nje taxi ngoba nginawo nje lo nalo nje lelo khandelibi lokuvele ngishiye nje phansi imoto vele ngingena e-taxi nje bathi abantu hawu imoto ngithi hayi ngiyeke ngalonto angifikanga ngeimoto lapha emhlabeni mina ngingene ngisupport abafowethu bamathekisi ngifike nami ngikhokhe ngigibele nge-taxi ngihambe nge-taxi ngifike nge-Quantum le emakhaya zikhona ke lapha ke kunetende lethu ke lapha kukhona lapha ke intokazi machonxo uthapsile kube khona lapha ke umfowethu uGood Belungu wakwaMdluli kudla kumnandi lapha na Ngihlobo ingafele ngalamba hey bakithi ngileni ngiletheleni andile akafike uandile lapho mvele nithumelena azobona uclassmate wakhe lapha yasino classmate wakhe lapha uzokulungisa wena lokho engisho mangingakusho kahle ukusho ngendlela khona

0: ni o oyilungile nohlonze mhlawumbe ngabe ngiyini noma ngikhansela noma ngindlula noma ngosibonda bese bethi ayingeke akulungile ukuthi babahlale kanjena basho nabafuthi bathi ayingeke enkunzi ayengcono ukuthi uthole nje indlu yokugugela ngoba phela vele umakoti wala ekhaya omama abantwana bakho akaseke emhlabeni.
1: Okay.
0: Lungile ke. Bese ngivele nje ngithole nje engimtholayo. Angifuni ukungena ezintweni zokuyindabeni nasemakameleni ukuthi ngimthole kanjani. Kodwa nakuthiwe nangu ke mhlawumbe ke ibandla ke lithe malithandaza. Angaluma libonisiwe noma liye labuka nje ukuthi hayi lengane le ingakwazi ukusiphathela kahle kubaba wethu. Nebala ke mhlawumbe ke kushadwe. Nangu umfana wami la. Ayi athu baba ayingeke. Baba walethu ntanga yethu la ekhaya. Naye lo makoti lo avela abone ngathi

athu baba ayingeke. Baba walethe untanga yethu la ekhaya. Naye lo makoti lo avela abone ngathi hayi umfana wami uyintanga. Ku right invele ukuthi mase ngikhulile ngashonela munye. 033 39. Sibuze iphinde ngithathe omunye unkosikazi wesibili uma

yabona ke umlaleli lona ke yonke nayo ke uPaul ngalesi sihloko bekade ke ngempela ke sikhuluma ngaso siphezwe kwaso uthi ke esihlokweni ke ukuganwa emva kokufelwa ngikubona kukuhle kuphela uma ngabe umuntu ezothatha untanga yakhe nje hayi ukuhlukumeza izingane ezincane ziboshwe ngeringi cha lapho ngiyanqaba lapho uphakamani cele awngiyakuzwa magaye aw nkomo sengilwele aw ngiyakuzwa ngiyakuzwa mfana kithi ngiyakuzwa evico isikhathi lapha ngamanje mzuzu shumi nemzuzu emine lishayile ihora lesibili kumkungudlo ofana no 7.6 FM kanti kuhleli ke nami ngingu DJ Malaysia awe mawuthanda uthi nje DJ Masinga ayikho inkinga nalapho.

0: ngani. Mina ngibona ukuthi ene okungcono cha ayi ubaba ngathatha omunye unkosikazi ngoba ene kukhona lezi zinto ene izingane ezingakwazi ukuzenza eyifanele zenziwe umuntu yilomama okhona ofikile. Mina ngibona ukuthi nanokuthi njengokuwasha nani nani lezi ezinye izinto mhlawumbe lezi zingane zisencane kulungile ubaba ngathatha omunye unkosikazi. Ngiyabonga.
1: Okay. Usho kanjani lapha ke uMakhosi Zuma kwaPata njobe muzwa nje. Angifuni ukutolika ngoba izizula stolikwa. Hoy, uthi hayi kinkinga ngokubona kwakhe. Ubaba ngathatha. Andizule bakwethu. Akusho ngoba mina kusho umlaleli. Ehona. Thini wena? Thini? Uthini wena? Thini wena? Ah.

0: Babafana bami, sabona mfowethu labafana abafuna ugaga.
1: Ya, ufuna
0: makoti.
1: Ya, silungile, ufuna
0: lesi. Usana abafana, usana
1: bizi, bafuna kahle. Usana abafana bebehlale lapha bese bakhulume nabo.
0: Bafana bami. Sukela namhlanje. Ufuna makoti lekhaya.
1: Ya, batshena.
0: Hambaneke,
1: hambani, hambani, hambani, hambani, hambani.
0: Akanga labafana.
1: Bafuna betshena kanje.
0: Insizwe ezinhle kanje.

0: Yabona ke mlaleli isikhahla lapha manje mzuzu lapha ke isishumi nomzuzu yinde ya isikhahla lapha simzuzu isishumi nomkhothi 17 minutes to 3 o'clock kungukudobora 7.6 FM angithi ke manje ke kunalento ukuthi ngumsakazo mangabe ungwesizulu kufanele ukuthi ke sisho ngisho nesikhathi ngolimi lolulu kamageba zulu A, hayi uzulu B. Okay, khona umlaleli lana, awuthi ngibo. Kwenzekalani la? Ngofuna ngabe uyangena. Mhlawumbe uzongena ngale VN yakhe, nganye izovuma yini. Ngibona sengathi ayifunanga ukungena iVN le yakhe. Oh, yangena. Okahle ke sizothi kuzothini ke nake.
1: Ngelele umsakazi wami, mina uwami. Ngikubuka kuyinto engenhle. Enhle, eyinhle kuqaleni dala. Yabo nje manje efanele umuntu onesibindi because umuntu wesifazane uyangothanda sifike ngale zingamfuni ngathi uma umthatha ungamakhela umuzi wakhe. Kwesinye isikhathi wesifazane uyangey'nhloso zakhe uzobulala zonke le ngathi kunokuphoyizeni baningi abasey'nkantolo kumanje bayaqula ngenxa yokuthatha ukulamanisa umuntu ongasekho kuhle kubi. Kodwa uma umthatha futhi ungathi ungamakhela umuzi wakhe khona kuzoba ne-peace.
0: Ya, okay, usho kanjalo kumlaleli wethu bakithi. Yabona ke njengoba manje mzuzu isishumi nemzuzu isithupha ngaphambi kwashaya ihora lesithathu, into ekufanele siyenze-ke manje ukuthi ke mvele ngihambe ngiye lapha yana endayisweni emakethe-ke manje athenga siyokhithiza-ke manje kwenzela ukuthi uma sihamba sihambe kahle kungekho abantu abazosifonela bethi hey, uyakolodwa wena awungikhokhelanga. Oh, sambe nsiba ke, hayi, ngeke.

Yabona ke mlalele khaya ke mina ngingu DJ wakwaMasinga mbobo nemhlophe kebelikakasi ya ngonyama sengihamba manje kanti ngiqale ngawu DJ Malaysia hayi manje ngeke sengu DJ Masinga sengihamba kodwa sobezongenoza kwethu bezemidlalo baqhubeke hayi ngeke ngihamba manje bafowethu siyophinde sihlangane ngokuzayo sibonga kakhulu ngempela ukubambisana kuhle nani abalalele bathe bangena kakhulukazi ke lapha na ke ku WhatsApp khona umunye ozama ukungena ngala encingweni ngokungavuma ngazi kwenzekeni siyabonga kakhulu ke kunina simukela ngezandla zombili nje ke uthando lwenu nenhliziyo enemhlophe nokusamukela ukuthi ke singabasakazi benisilalele nisinikeze ithuba emaningi kangaka ama radio station ningawalalela kodwa nilalele uMgungundlovu FM 107.6 siyabonga kakhulu bafowethu ngoba ngaphandle kwenu ayikho into esiyiyona singakhuluma umoya emoyeni mangekho abantu abasilalele sengihamba manje hayi nami ngeyinganeni zami manje alright sibonane ngokuzayo bye.

Kutsa ngithi kuwena uma ngabe ufuna ukwengena live ebusakazweni ushaye inamba lo yakho sokwazi ukuthi sikuxoshe live 0333423970 ngakwazi ukwengena sambe nawe. Nombolo ocingo 0333423 0623151986 WhatsApp line 0623

babona umakhelwane ingane zakamakhelwane ziyaphumelela uzuyabothi noma nezakama ziphumelele ngizolalela uNkulunkulu ukuzwila ukukhala kwakho. Ngiyazi ngokwakhona usubone ngathi nje no man engathi ulahliwa akekho no-attenda inkinga yakho ngisho emndenini uyabona ukuthi emndenini abasakunake usufana nento useless uyabona ukuthi uyahlanganisa kuhlangane kodwa ngizothi nangu mafunga angajiki.

ungabhala nje ungitshethe ulalela ukuphi nendawo. Kodwa ipopho mina ayisivelile ithi khona. Nawa ungabhala phala ku WhatsApp 0623186 usho ukuthi khona. Usho nje into ongakini. Uthi hayi si uje Pastor Bengu cha umemeze kahle sikulalele kulo ndawo. Ungamemeza indoda nilalele. Basho bhala molo mntanami siyaphila ngempela kampande sikulalela mfana wami sengivuswe ukusibusiseke osibuse ngawo ngabo manje siyabonga iyaphila lapho kampande ave ngimthanda kampande ubona mama mengike ekhaya kampande ngibuka le phesheya anina ngilaphethela sikadindi kampande lapho ndingiyabona lapho kompande sabona ni kampande yonke impande mohla njalo lapha namadodi lapha bangwehle we ma ongisizeki lapho mohla la kampande ushona phansi kule ndawo lekuthiwa yini mana hey la ikhohlo la ngikho kodwa lendawo mosuka nje ngampande wehla lapha phansi ushona phansi ngisize ema wami ngisize bangasha kumameza lendawo iyangiphunyuka moqeda umpande nje wehla ngiyibona isithothaz khona lendawo mawehla nje ngampande lapha ushona phansi edry ngeli ushona le ngiyibona le ndawo iyangikhohlwa njonga phala ku WhatsApp 0623151996 noma ungene emoyeni 0333423970 ushindawe